Papi, sa panggayak tapi, Señor, chura mehiku, papa. Sahra wate kanang manta, Señor, harik ayku. Rexi kachi sumaksimi kikunata, Señor, nispa. Ari, Señor, kilkay kipini. Ancha manchari kuita, Señor, waway kikunakari. Ashka ashkan kashayku. Hinas papa, Señor, Dios, niku hucha kunamansi. Urmay ko siyang kuhina ka siya ito, Señor. Sarandias ka hina, tarikong ka. Imarah kang ka, Señor, siya imitay talay ko balik ko kiko liya pa iglesia kimanta. Kuya ko, Diyos ni ko, yari ko ay ko. Enemigo ta, Señor, Diyos ni ko. Karun siya, Señor, sa pangka. Kristiyano, oay kakausay ni manta, Señor, nispa. Gracias, gracias, papa. May nakuya kukme mo na kukme, Señor, kapain kiko. Yan na pa ikaw ko kay programa mo sa kuya ko itapas. Yan na pa kniko tapas, Señor, Diyos niko. Yan na pa ikapay ko sa amin diya ikapay ko, Señor. Hay kancho suoy kiko na, Señor, kay programa pagpas. Listo kang kuhina, Señor, Diyos niko. Yapa rari vida pagpas. Rari vida piliangkak kunata, Señor, Diyos niko. Papa kan, Señor, sakra kiris kan kunat hampi ko. Chaitan ispay kon, Señor, kailay kami kiko balik kiko, Señor, po sa way ko kailaras kahi kumanto ko yung kunayit ko ama. Inikuway kiko na tapachalir mi man, tapachachishay ko ng kama. May mayang kanapuris kang kupi, may pinyangning kupi, Señor, Diyos niko. Wakay chay ko, Señor, kina familia ko tapso, way ko tapos, Señor, Diyos, ay talay ko. Makile kiman, Señor, familiantin, familiantin, cristiano, ay kikunato, Señor, apiach kami kiko. Chuya Dios niko, papacito poderoso, Señor. Tukuyruay niko, ampuri niko, arimay niko, an, Señor. Willas ako, Señor, Dios niko. Uaway kikunamang, manarake niko kunamang, sumak-sumak, simikita, Señor niko, Jesucristo, pe, salvasyon, kakasyang. Chaita, Señor, nispam, balikami kiko, gracias, papá, gracias. Kuya paya kukmona ko, Jesucristo, kespichikniko, chuya, chuya, sotilampi. Amén, amén. Señor, ninchis Jesucristo, takkainin, saminchaini, liapayan, turainini, uyarekunapa, buenos días, Señor, ninchis Jesucristo, sotimpi, hinakaha, kuya. Ñaupajman purisunchis urapas apa praitan riki purikaman siyang hinaka ahnata Dios pa kamachiskantan kay naturaliza kunapas parapas riki monasko yarejaniku kasu conchaymi ay ñaupaj Señor ninchis Jesucristo kay pachapi purishaspa riki nirka imakunan sucedenka imakunan kanka apostol ninkunak tapukus kaman hina hinan monasca turay ñeñe huilla wanchis santa calgata jaway hinas pa chaypi huilla kushan hinaka chayman hina liu pasay kamushan no kanchis mi causa shanchis ima takpasa ima na kontak nismili kailis mi kunatari mas para kontrapas ima nya kamun chaypas rupay kontrapas monasco yarejini kumanan pipas harkan kacho aswan kalyapalyang may hunta kunka hasta un arahme sasa kausayman chay asunchis chay mi munas katuray kuna niñe kuna runa masi kuna Señor ninchis Jesucristo pini kuna inchis kuchenchis konata rikonosikus pa renuncias pa Señor ma asu kunanchis chaski kunanchis on kunchis pi tukuy tiempo Señor ninchis Jesucristo no kanchis o ang kausanampak no kanchis pa ipak kausa po nanchis pa liang kahni wawang ko na liaktan ka nanchis pa manas ka uyarikni ko. Chay tan suya siya wanchis, Señor ninchis. Imarah kang ka manas ka turay niya niya manang antes kausa ranchis chay tiempo hina niya cho. Mana ima pas kutichin kacho chay tiempo pisiay ka mo siya chay pas. Mana ima pas al chay ta atiwasun cho manas ka uyarikni ko. Piña presidente haiku kunka, pero soy un chispi chaypas, manan paikunapas, Dios pa manay nime juntaskar huasca kanka manan,
imeinata kutita ating kumancho, imeinata mo na.

sa tulay niya niya. Waira pa sa waira mo ng ping waira mo. Para pa sa manat orang nimping. Para mong ahnata unang chas ka kasyang hinaka monas ka tulay niya niya. Sasakaw sa itimpo manya yasta chaye kusyan chis hinaka. Alista ko ng chisme, apura ko ng chisme, monas ka uyerikni ko tulay niya niya inakmasi ko napas. Hinaka hakuyaho chika yan tapas, takikoy tapas uyari ko sunchis monas ka uyerikni ko.

Dios taitan chikman gracias kachun kuyas hay uyarihlay kunanga kichay kusunchik Dios taitan chik pachuyasiminta kay Colosenses niskan librupi kimsa kagarakita chunka kimsayo hatigninta Colosenses capítulo 3 versículo 13 niwanchi kainata nispa Hukniki manta hukniki chikamaya aguantana kuichi. Pipapas kejan kaptinja, pampachana kuichikya. Imainam señor pas pampachasus kaikichik manjinaya hamkunapas, ruaichik. Hanak pachapikak dios taitaikum, gracias kang mankachung, tukoy songkoywang me taitaya konang manya kaikamuiki, kaichuya simiki hawaikus kaikumanta. Hampuni taitaya yana paikuaiko entiende ikachiwaiko kilkaikita. Chainapi taitaya ke kilkaiki sapakama churiki konata rima payaiko achunko. Manyakuikim toko isongoywan kalpanchako inikita. Chainapi taitaya kay kausay ni ikupi ay nyu ikupi kasado bida ikupi taitaya imainam kausala ikumanta rima payaiko lawaiko. Mañakoy kimiana pa koy nikitam, gracias ni kuspaiki, Señor nilayko Jesucristo pam, sumasumak sutilyampi, chay na puni kalyachung nispa. Amen. Kunampak iyachachikoy mi, rima payawanchik, kasado bidapi, imainam aguantanakuspa, ginaspa, pampachanakuspa, kausanamanta. Sapakamarunakunam, Sapakama gusto yo ruras ka kanchi. Sapakama piensay niyo. Sapakama munay niyo. Sapakama ruray niyo. Huwag yung ninche ka sapakama kustumbre yo. Pero runakunam kay pachapi, haripas o armipas, reksin ako ikunchi kinaspagam, Diyos ta itapa grasyang manghinam, kasado bida kay manchayanchi. Chaymi, entiendenanchik, Manam kay kasarakus haiki warmiha harima silay ichapas hampa mana gustas haiki kahkuna kausay niyok.